kodwa futhi yabona futhi wena ohola enkampanini ngalolo hlelo lolu lasebank angithi pay slip bakunikeza ayilale emsamo phela ipay slip kulongile ukuthi omunye mina banginikeze alelala emsamo izokwenzeka kanjani lento umprofeti izowenzeka kanje thathu 250 ohlangene thathu 20 to 5 rand thathu 2 rand thatha u 1 rand uyayibona lezi imali pletini bayibona abantu abadala noma siyibona isithunywa ohamba naso noma ibona ingelosi ohamba nayo yabo uthi omunye ayi mina ngisindisiwe kulungileke akayibona uJesu ohamba naye uyabona kodwa manje angazi ukuthi kahle kahle luthini udaba lakho ngoba phela iqiniso lithi njengoba ngithi ibeke lapha emsamo angithi vele khona laba bakubhekile ungakafiki esigabeni sokusindiswa khona laba bebekhulisa umncane khona laba bebehamba nawe bevula ingqondo yakho bekunikeza le nhlakanipho enayo ukuthi ukwazi ukwenza lo msebenzi owenzayo noma ngabe kuthiwa ukusipha isigaba uyazibona yena ukuthi uyakwazi ukuyibonga imali emsamo noma uyibonga imali ngomkhuleko noma uyibonge ethunyweni noma uyibonge kwingelosi uyabona yena ukuthi akekho umuntu ozoba ne-excuse la othi mina ifike isiphelile hayi mina ngisebenza elijaldini banginikeza esandleni manje kufanele ngidlule ngithenge ishebo lezi liphu okade uthenga ngazo igrosa buya nazo ikhona imali ushintsha ngithi lalise emsami iliphu lalisa nale mali ehushweza bogogo nomkhulu isimo setoho lami singiphoqile ukuba ngidlule ngicoshe okuyisishebo ngoba silalise singadlili izolo nazi iliphu okungamaphepha akhombayo ukuthi beningiphile imali kodwa ngadlula ngacoshela abantwana usulalisa lapha nemsamo mlaleli wami ngiyazi ukuthi lesi sifundo engifundisa sona ngeke usithole ngisho esontweni lakho lelo khonza kulo ngeke uyithole lento engunikeza yona ngiyazi ukuthi lento engunikeza yona iyifa manje kuwe iyifa ngunikeza ifa namhlanje ngiyazi ukuthi sijwayele ukuthi sithi abantu abeze siyabasebenza siyabalungisa abantu njengabantu abaphiwe abantu abaphiwe kumoya kodwa namhlanje uJehova uvumile kimi ukuthi ake ngithi ukwendlala nanti icansi kube wena mlaleli ozobona ukuthi uyahlala necansini olendlalelwa isithunywa ngoba ngifana nesithunywa kuwe ngoba ngenzeka ukuthi uyaqala ngisho ukungizwa uyabona lonto ayibe khona le mali ehuhlwe zakhe ezolala lapha nemsamo yabo mhlawumbe ngenzeka mlaleli ukuthi ungene sekuphakathi uyayibuza ukuthi lo baba ukhuluma ngani ngikhuluma mina ngokuthi unenkinga yemali

0: Siyabonga, siyabonga mkhokheli wami.
1: Ngiyabonga baba, ngiyabonga, ngiyacela lithi ngizuzi lapho kosi mdlozi ndingababuufika ikube injalo nami.
0: Amen mkhokheli.
1: Yebo, ngiyabonga baba, ngiyabonga.
0: Siyabonga.
1: Yebo, siyabonga.

0: Future Prophet DJ Smia isahluka bisi gadlangadla madawuzeni ilethulela ijuice enamandla elapha izifo eziningi ezimbelesela ukubalwa kuyo ushukela isibindi izinso iBP HIV nomdlavuzo besilisa nosifazane iyagoma ungangenwa izifo nemikhuhlane inkulu lento thatha eyakho ayinamgozi kanti kuyaphileka siyatholakala kuwo wonke amahhovisi kamprofethi Nongoma, Ntubatuba, Bangeni, Ulundi, kanye naseThekwini. Futhi siyakuthumelela uma ukude ngemlilingwane ungashayela izinombolo 079-6551-813 okanye 082-0981-282 kube umbuso wodwa.
1: Uyayihambe uyaqonda makanti besehambe egobe manje ngayibona lapha manje eduze ukuthi hayi iyasebenza nakumina mina ngangicacanjelwa nje amalungu omzimba nje wonke eqaqama kodwa kumele ngayiphuza iduze akwaphela wonkeo kodwa-ke ngisaqhubeka futhi ngisayiphuza iduze
2: abonga kuloo ndawo banomnye nobufakazi bejuice asembusweni yebo baba
3: hayi ijuice ingiphathe kahle kakhulu mani ngoba ngingakayiqidi kona kodwa bengile ekhadi lingapheli ngithe ngithi ngiyiphuze nje ijuice hayi ngakubona wonke umehluko kakhulu ngoba nguze bami bengakuzwa kahle kodwa ngokusebenzisa yona nje ngakubona kakhulu umehluko
2: siyabonga omnye nobufakazi
4: mina ngifike inyanga zibuhlungu nginokhokhola owawubhutelene ngisayisebenzise nje iy'nsuku ezimbili ukhokhola wavele waphola ngi-right ingikhipha kahle ingiphethe kahle noba ibe yangikhipha ngefesu kakanye kodwa ngisaqhubela nayo ngizizwa ngiyekayo
2: asiyabonga ngethi usasenibusweni imangazayo omunye onobufakazi
5: Siyabonga. Uyadla uyalamba akasabuyisi akasabhodli le nto abeyibhodla ngenxa yokuthi ukudla bekade kungagayi kahle ngaphakathi so ijuice imsize kakhulu nami futhi ngayibona ukuthi iyasiza nami ngayiphuza futhi engingakusho nje uma ubona ikuhambisa isuke ikhila ngaphakathi ikhipha udodi ngoba uma uyiphuza kuyenzeka ithume njalo endlini encane kodwa isuke ikhipha lokho isuke ifike icile ngaphakathi and two iyayifunela ukufa uma ngaphethwe izinsigijima uyohlala ey'nsweni uma uphethwe ama-alsi igijimi uyohlale uma-alsi uma uphethwe iqolo igijimi uyohlale iqolo indlela esebenza ngayo
2: awu siyabonga
6: okay bamba kanjalo ungakhuluma kubamba sibonge kusho ukuthi ijo sikusize kanjalo
7: mina ngimbatha ngithole ijuze kababa uSpiya yangisiza yangijabisa umama wasekhaya ngiyajabule kahle aphinda futhi ngasizakala nomama ophathaphatha isifuba kwakhona ukuthi isifuba sakhe sinento eningi engcolile wakhona okuphumayo njengenyama emnyama angathi iy'nsizi emnyama lokunye okusahlala

0: ngwananyana sengeswaye kanjalo uqinile nje
1: mala phakathi
0: mala phakathi
1: ephalaza
0: ephalaza
1: nanayo ube iphalaza noma yakubhekwa
0: kwakho kwakho kwaphukulelo kwakho kwaphuma
1: okay
0: ena angafakile utestwe
1: akuyizizo le
0: yeah iloko esibonile ukuze uyijuse wona manje siyakulandela uthi sizaba
1: amen ubaba usikwabo kunendaba
0: sibaba nqawe
1: Amen. Yeah.
0: Amen.
1: Bani bani simthatha. Okay ba.
2: Ngiyabonga nami ukuthola ithuba. Ijuzi ngeyangizwe nami radio ngikhulunywa ngayo two yabasizwe. Ngiyitshela ukuthi le ngiyaphi. Ngithebe mase ngisebenzisile. Ey. Ngisuzwana nje mhlamba kuphela no 5 minutes. La ngaphansi wena ngibona ama 10 onyawo. Isihlabe kuthi lapho nesona ngokuhlabe kuthi lapho emthanjeni enazana bebuhlungu uthe kodwa makupheliswa ndayo basekungcono kwabe kuneqhubu belilapha sekuphelile la ngampela ngampela ke ngibona ukuthi ke isijuzi ke imvezele izinto ebengazazi uyabona nemini lena sokungemisha nje ngalapha enzwanini kuya nakhuzwe kuthi mangivuke ekuseni kubamnya kwaqala kwabamnyama la kwabamnyama
1: enzi
2: sasi hawu inna yindaba kuthi mangivuka ekuseni futhi kunedingi lezisanti ngishaye bakushonile avuso kuphelile kodwa lokhu wasala baphuma inzipho kwaphuma inzipho
1: aphuma inzipho
2: manje sokuseni nyaweni sokuseni nyame kakaphumi kodwa sekumnyama
1: manje inzipho endala kuvele zinto
2: kuvele zinto manje ngiyaqabanga noma ngine-doubt ngazi mpilo namanzi kodwa nje ngizizwa sengiphilile sengiyingcono kodwa ngangitshela ukuthi ngiphile kodwa ingiphise loo nto ukuthi hawu into lejuici ivezisinto ubungazazi
1: sinabongani ngishaya ukulula mprofesisiizinpo uba nomoya sesele uba
3: yeb name umuntu usuzungisebenzisile ukudla njengobhontshisi nje tingawuthi kodwa ngisebenzisile ngafuleleka ukuthi ngihla yonke into manje
1: ubona ama-ansa baba
3: yeah
1: yeah yabona ayiwabheki ngokhelo nasebenzisile
4: yebo benginama-ansa uma ngilele kusuke ngivuke ngilale nje ngisise phansi ngipulukiswa ama-ansa so selo ngingaqala ukusebenzisa ijuici ngizoayawasekha ama-ansa nanokunye ukuthi ngiphasa u-left kohlangothi kodwa manje lokhu ngaqala ijuice ngiyeza ukuthi kuyaqaqeka so bengithi noma ngihambe uhalo olude ngibuye ngasakwazi ukwenza lutho so kodwa uma sengihambe nje ngendaweni sengizwa ngathi kuyancengeka kuyehla nohlangothi
1: amen khona umuntu ma
5: Prophet DK Smia isahlulo mbisi gadla ngadla matawuzeni inethulela ijuice enamandla elapha izifo eziningi ezimbelesela ukubona kuyo ushukela isibindi izinso iBP HIV nomdlavuzo besilisa nosifazane iyagoma ungena izifo yemikhuhlane inkulu lento thatha eyakho ayinamgozi kanti ukuyaphileka siyatholakala kuwo wonke amahhovisi kaMprophet nongoma uba tuba bangeni ulundi kangele sethekwini futhi siyakuthumelela uma ukude ngemlilingwane ungashela ngezi nombolo 079-6551-813 okanye 082-0981-282 kube umbuso wodwa
6: Yebo khumbula ke usalalela uhlelo lakho Kingdom Mandate with Major Prophet DK Sphere isahlula mpisi ingadlangadla isifana samandla esifele emandleni inkanye zekhanye ubusuku nemini khumbula ke ijuice yethu bakithi iyatholakala ko supplier eindaweni ezahlukahlukene ikhona ema officeini om prophet njengalokhu zwile kubalwa sinali office lapha eThekwini ku Smith Street noma ngathi Anton Lembede Street Sangro House Fort floor number 421 i office la prophet lilapho ke kanti ke mawuse mtubatuba

sanibona. Igama lami isibongo uGatsheni. Isigama lami uSiphamandla Gatsheni. Bengifisa ukudlulisa nje lo mbiko abafowethu ukuthi nikwazi ukuthi nilandele lento. Benginenkinga enkulu kabi, kodwa ngikwazile ukuthi ngisizakale kuthini. Ngenxa yokuthi ke uma ngithola usisi wayesengisiza wanginikeza le juice le, ngakwazi ukuthi ngiyihalamuze ngiyiphuze. Umshini wami ngempela benginenkinga noma mbe seqale ezama ukungishiya, but manje ekugcineni ngiyabona ukuthi mama uyabuza ekhaya yonke into i-right ngenxa yokuthi ngiwuphuzile lo juice lo. So yonke into ngiyayibona ukuthi normal manje, umama usekhaya kumnandi. So ave ngifisa ukuthi kwanina or kwawena uma ukuthi wakufisa lo juice lo, ukwazi ukuthi nawe-ke ukhulume nosisi uzokwazi ukuthi akululeke nawe bese yakuthengisela, ukwazi nawe ukuthi ube right ngoba imishado funa siyibambe bafowethu. Wanami bezehambela umfazi bezehambela, kodwa manje ngiyabona ukuthi umfazi buyile sekhaya kumanje kumnandi. Ubuzwa nje khona no-TV bayakhala ngisekhaya. Ugatsheni mina isibongo mfowethu, kodwa usiyoza ngosisi ukuthi kuthiwani, uyobe sekuchazela. Kodwa nje lo juice ungisizile kakhulu, uyakwazi ukuthi ulungise into zakho, hhayi usebenza ngampela.

0: isebenza ngampela ihlahla eh nomama yabona uJabulile uJabulile phe angibonge mina
1: sawubona babusiya mama umntolo lona ibaba ngisake ngibonge hey ijusi yakho ayi ngisebenzelile iphi yami ibingasakhontroleki nje ibingasakhona bese ugubi nje kugubi nje yeyi ngimane ngathola nje le juice hayi ngiyabonga kakhulu baba ngiyabonga nkosi yami yeyi ingenzelile izimanga le juice yakho baba usibiya
2: sanibonani sanibonani gama lam nguzodwa wakadlamini msimbi ngathi ngeijuice lakubaba ngigula bengidla amaphilisi e-HIV ngishiselwa ngigula ngaphuza le juice kuyimanje nje ngiyaphila ngiyaphila bengithema ngo-checka nje amasosha omzimba a-right ne-HIV ayisekho ithengeni le juice bathandekayo iyasebenza iyasebenza abaningi sebesizakele ntwa nami nje ingisizile ngiyabonga nje kakhulu ngiyabonga ngiyabonga
3: ake ngithathe leli thuba ke ngibonge ukuba busibiya ngelokhuzana ngejuice engayithenga kuyena yo ayive eyangisiza benginesifo ebengingasathembi ukuthi ngizosizakala kusona benginama-fibroids kahle kahle umhlungu ingisize kakhulu le juice ifike iyahlakaza iyahlakaza eyi ngafane ngopha kezwenzukwana hhayi emva kwaloko kwavele kwanqamuka juqu endibe sengizizwa ukuthi nje sengivelelwa namandla awu ngiyabonga babusibiya ngicela bandla nkosi yami ungapheli amandla ubasize nabanye nami sengike ngathi batshela nje nangayo na nakule ndawo engikuyona ukuthi nje hheyi liyasiza le juice abangayibukeli phansi
4: yeah. All right ngentombi wena uke wayithola uyithole utholeni
5: thola kudisem ngithengele umntanami oshawe istroke
4: right
5: eza naye la ekhaya ngeza ngazoyithatha yonake ngangizekubamba after athi ngathola lelo bhodlela ngathi ngifikwathi kwabafe ngiphuzisa umntwana bamphuzisa umntwana eshaya istroke ubo ulimi luphendukile lujekujelekile ngamtshela ubaba wathi angife ngiphuzisa ingane eyifakile ezayifakile umntwana wami then 3 days wabe se-right uyafunda uzo-grab 8 manje ngase ngiyaphuza nami leli ijuice hayi mina vesane yangenzeka-ke imihlola-ke ngacaqeka ukuya esikhathini engasayo 5 years ngingalazi ngaliphuzisa nomali leti ladamba-ke ilokhuza i-B P yakhe kakhulu so sagcina sisizakele sesibathathu kade ngangizela umntwana weshawe istroke sesisezakalekhaya sonke njengoba nje ngibalinisile namanje abanye
4: ngenxa yayo shayelani unkulunkulu wami hlobonomoa bazothi nonomola nento esebenzayo okay into ebalulekile uyazi ukuthi kubuhlungu thatha into engasebenzi okay mama nawe uthi wasebenzisa awukaboni mehluko useneviki elilodwa yini ekukhathazayo iyakudonsa wena ubukhathazwa yini kahle
5: ne-BP nama-house
4: right i-BP isaphezulu
5: bengihayi
4: hayi ngakho i-BP ngekuthi iphezulu usuyiphuze kwaze kwabathathu
5: ukuthi ngisuke ngama-ke ngabreaka ngoba bese ngizilokhu ngidonsa ngavele ngama
4: ungami uma ikudonsa ngoba isiklina futhi into enhle ngayo uma ikudonsa awuphelelwa ngamandla maye kusetoilet ayiwaceda amandla ubani omunye yebo uyawudinga usebenza
6: umauthululaungasebenzi
4: umaphuthulula
6: ngiyawudingaaaaaaaabona kuphuma into eyela umuntu ongiloyela ngabona iyasebenza lokhuenze siziyaphelange kodwa ngibona ukuthi ingathi yona iyasebenza Ngolo ngenelela kumaku.

0: ukhuluma.
1: Mm. Uma uvulule la ngisenga kunakho nje iyasebenza ngantsena. Emsebenzini ngumuntu oyileader kubasebenza enginabo nemisikhalo kunye nabo.
2: Mm.
1: So bathe kwenye department bephelele umsebenzi. Basusa India baletha kumina. Leli India bathi alizokuphatha mina. Through ngokuthi lona lisazilaso singesi nokubhala kona.
2: Mm.
1: So ithe masika ngise lo intombazana edalifika nayo. Ngiyifundise intombazana umsebenzi wenziwa kanje kanje kanje kanje. Lisiye lona lishintshe loo nto leyo lenza ngayo indlela. Thelemali okufana umsebenzi waphuma uzikekwa wonke. Ngathi ngisuka nje ekuseni ngiyekhulumela nje negenge engidlala ngithi mina heyi ogogo nomkhulu ngeke bevume bedlale ngami. Basethena yathi ngase ngiyangaphakathi kuyosebenza yathi isekuseni imene ngiyaqonda ke ngathi ena lo msebenzi lo ungaphinde unike omunye umuntu eyosebenza ngaphandle kwakho wena ozofundisa abantu hhayi indiya leli. Bathi omunye umkwethu ena awu mkwethu khona nebhathini ngosebenzisele ngathi hhayi abekho ibhathini engisebenzisele mina ngiyabonga.
3: Hayi siyabonga shayela uNkulunkulu wami so
0: ophilayo ima ngathi ukhona kodwa umuntu ophilayo always.
3: Uthola umuntu usephuza ngendlela nje ongayazi uyabona kanti kunemimo emibi emsebenzisa esebenza ngaye noma emsebenzisayo ukuthi enze lezi zinto naye angazithandiyo. Awuthole naloleli bhenela ukuba ngampela ubone ukuthi ngampela umuntu ngampela ngampela kuleyo yonke nje lezi zinto ezimfuqela kokubi ukuthi akasizakali na. Right again. Asinejuice-ke la ekhaya abantu bayayazi ijuice yethu yala ekhaya. Ijuice yala ekhaya ngampela iyasiza ngabe uphathwa amathambo, ngabe uphathwa izinso, ngabe uphathwa ikhanda elingapheli, ngabe uphathwa zinyawo, ngabe unongwengwe zemehlweni une-BP, ngabe wena unoshukela, ngabe une-HIV, ngabe wena unama-ulcers iye lapho futhi, noma ngabe wena unama-ulcer unezilonda esiswini emaphashini noma abe kuthiwa-ke nje igazi kuwe kuthiwa alihambi kahle kule ndawo igazi elingafinyeleli kuyo. Umuntu ophathwa liqolo uyayizwa leyo nto leyo funa wazi uma uphathwa liqolo izinso lezo ithole le juice izokusiza. Umuntu onezibhobho ezingapheliyo le juice izokusiza. Le juice-ke ihlukahlukene-ke zininga kakhulu izifo ezelaphayo njengoba nazi nilalela futhi nazi nani ngokuyithenga kwenu sinisizile kakhulu and futhi iyaqhubeka isiza nakulezi zifo lezi thina esingazaziyo. Khumbula ukuthi kukhona ijuice encane ka-R175 ngeke ngasho ngikubuyela nje emuva kancane ukuthi ibhengela lela lo 250 engithe sitholele lona. Manje sengikuyijuice ijuice ihlukene izigaba ezintathu. Ukhona ijuice ka-R175 bese kuzoba khona ijuice ka-R250 nansi-ke ijuice engifuna ukuthi uyinakisise futhi bese siba nejuice ka-R550 nejuice ka-R550 ijuice yona eyelapha amalumpo kakhulu noma yiphi inhlobo yelumpo umbhulelo yilumpo lelo uyabona ukubaka ukuthiwa kunenyoka mhlawumpe ehamba esiswini kube yilumpo nje noma ngabe enhloboni yelumpo ke wonke amalumpo onke uyangizwa ukuthi ngithi mina onke amalumpo ijuice yamalumpo iwu-R550 right ke uzitholele yona ke le juice izokusiza bakwethu. Angikhathali mina ukuthi unekhanda elingapheli unani le juice ithathe nje izokusiza right ke ngine product la futhi engifuna ukuthi ke uyibambe okuthiwa umavuthulula. Yabona umavuthulula bazalwane la khona sivuthulula yonke into esemzimbeni wakho, into esempilweni yakho yakomoya, into esiyukhondolo lomndeni ongumkhokha emndenini, engumkhokha kuwe uqobo. Uyayizwa leyo nto leyo. Umavuthulula uvuthulula yonke into kahle kahle. Umavuthulula uze usize nokuthi la khona umuntu useusebenzisa izinto azisebenzi, akasazi ukuthi kwenze njani, useyahamba yonke indawo akasizakali. Zitholele umavuthulula. Umavuthulula wona u-550 kuphela. Kuningi-ke okwenziwa umavuthulula. Uyawudinga usebenza umavuthulula, uyawudinga ungasebenzi umavuthulula, uyawudinga ngoba ungumuntu uyaphila. Udinga umavuthulula. Kunabanye abaney'nyama ezingasaphila abangazi bawenze njani.

0: omunye nje wa uyabona uma vuthulula bakwethu uvuthulula yonke uzuvuthulule ngisizifo ezisemzimbeni nomuntu ezingene ngobuthakathi ngoba ezinye zezifo zingena ngobuthakathi bazalwana ukuthi umuntu athi noma yakwa dokotela futhi udokotela akaboni lutho kodwa umuntu uyafa yabona thola uma vuthulula ke ngithi yabona ukwazi ukuvuthulula yonke into engahambi kahle emzimbeni wakho yambonga ke uNkulunkulu ukuthi ke wenzile okukhulu kakhulu ukuba abantu basizakale zitholele noma vuthulula ngo 550 rand nje kuphela kanti ke futhi enye product yethu ekhona ile product ekwazi ukusiza esiza ngampela ke obaba okuthiwa ibullet siyabonga ke kobaba siyakuthola ngampela ke ngampela ngampela izincomo noma okukanye nje sizobeka sithini izincomo ezinkulu bobaba ngangimtshela mina ngithi thathani ibullet siyabonga siyenza ukuthi ekhaya sekufudumele ekhaya nje sekumnandi ubaba nje akadlali nezingane yayizo ukuthi ngithi naye siyabonga bobaba cha siyathola ngampela obaba basitshela ukuthi ibullet isikhandile imizi ivukile imizi ibuyisile imfudumalo emakhaya webo baba ngithi mina ayikhona abanye ke njalo baba sebebhizi bahuphu nogwaja wentaba unogwaja wentaba khona ukuthi ibullet iyahlupha ngoba yenza ukuthi ngisho nogwaja kagesi umuntu awuhupha ubaba manje kahle angikho lapho la ukuthi itholeke nawe ke ibullet iproduct ekhona ekhaya ekwazi ukuthi kusize ngendlela emangalisayo all right maningi ke lama products ke njengoba nje ngikhaphezulu kwamani yes ungabala futhi ama products ngokwehlukahlukana kwawo maningi bakwethu maningi maningi maningi maningi maningi ake ngene kunansi ke indaba engu
1: nengelo siyakho okuyiyona ephethe into sakho sakho singalunga kanjani ngaphansi ngaqondani ngiphethe insebenzo umaqondanisa fanele ngokuqondanise nethongo lakho okuyilona eliphethe inhlanhla yakho uqondanise nengelo siyakho okuyiyona ephethe into sakho ngokuqondanise nomsamo wakho wangampela lomsamo okuyiwona oqondene nawe ngokuqondanise nenhlanhla yakho ngokuqondanise nengcebo yakwenu ngokuqondanise nento owazalwa uyifumbethe engasakusebenzeki uyazi ukuthi umuntu nomuntu unenhlanhla yakhe yokuzalwa kodwa manje inkinga izinto zakhe asiqondani mangikhuluma ngomaqondanisa uthulunge sokunye ulunge okunye ngoba ufanele izinto zakho ziqondane uthulunge sokunye uqondane nokunye okuzolungisa okunye uphinde uqondane nokunye futhi okuzolungisa okunye umaqondanisa usebenza kanjani ngifuna ke ukuthi wenze nje ungalenzi iphutha lokuthi ungawutholi umaqondanisa kakhulukazi nasentweni ke nje osuke wayisebenzisa uyabona uthola ukuthi hayi ukuthi ezinye azikusebenzeli ukuthi inkinga lezi zinto aziqondani uyawuza umuntu esebuyela kumuntu ethi hayi akuqondananga athi hayi akuqondananga kusho ukuthi maqondanisa uyabona umuntu azizwe ukuthi usegezekile azizwe naye futhi abone ukuthi hayi khona ngisho abantu ngivumela phandle bayangithanda kodwa manje hayi angiqondani nomsebenzi angiqondani nenhlanhla ebhizinisini lami izinto asihamba angiqondani nemali lalela ngifuna ukuqondanisela mina uhambe uyosebenza ngiqondanisele mina uganwe ngiqondanisele mina uphakame ebhizinisini ma ngikhuluma ngomaqondanisa uhambe ibanga elide ukhona umuntu engeke umdinge ukuthi ake hlale phansi nami omunye abe nento ayijongile ukuthi mina nakhe ngifuna ukuqondanisa uyayizwa le nto engisho uthola ukuthi umuntu unemali evalekile ayiphumi akuqondani nabameli sebenze konke akwaziwa ukuthi kodwa akuqondani lo muntu uyadlala udlala uHollywood udlala eLotto udlala uwamo wamathimu wilo muntu

ayimathi akuqondani ngithi mina woza ngiqondanise yabona ayikho into engayiqondane umaqondanisa angifuni ukukhuluma kade kodwa umaqondanisa uyaqondanisa ufaya ngisho umuntu athi ayi ngixakekile ngakho umuzi kababa awakheki ngifuna umuntu ungiqondanisele mprofethi umuntu engizokwakha naye lalela ngokuqondanisela impela ngakutshela ngoba kwesinye isikhathi esikuthandayo kuyakungabi yilokhu okufanele ukuthi kube yikho uthotha kuqondane ya uthotha ukuhamba kahle kodwa kuqondane nalokhu okufanele ukuba kukuphumelelise uyabona noma ungathini izinto zakho uma ingakaqondani isuke ingakaqondani futhi uma seyiqondene ngithi uyabona uma ngikhuluma mina ngokuqondana kuqondane umaqondana ukuthi kulunge lokhu kulunge sokunye kulunge nokunye uphinde kulunge nokunye kulunge nokunye futhi umaqondana lo umaqondanisa uyabona ngithi kulokhu ngifuna ukwenzela nje into elula sokulethela umaqondanisa ma ufuna ukuhlala namphansi unento othi wena ufuna ukuyiqondanisa ngqo awenike isikhathi ke wena ungitshele ukuthi umprofethi na ngizokutshela ke mina ukuthi ngoba umaqondanisa uneyigaba ey'nhlanu kepha wona umaqondanisa umsebenzi wawo omkhulu ukuqondanisa izinto bese kuthi-ke wena ofuna ukuqondanisa into ethize ekhethekile siboneke ukuthi okay ngoba ngithi umaqondanisa uzigaba ey'nhlanu wonke lo nomunye angizukusho ukuthi umalini ngoba kuya ngokuthi siqondanisa ini uyayibona loo nto so umuntu othi yena ufuna ukuvula imali yakhe evalekile umuntu othi yena inhlanhla yakhe ubephupha ngisho amaphupho aphuphe inamba aphupheni kodwa manje akusaqondani lalela hayi ukuthi ayisasebenzi le nto kuwe iyasebenza nhlanhla yakho iyasebenza uyabona inkinga kukhona into enzisa izinto zakho zingaqondani uyabona uthathe inamba esekuqaleni uyisekugcineni uthathe esekugcineni uyabona ziphambane izinto kodwa ubona lezi namba zona zonke yiphumile ngiyibonile kodwa manje ayiqondani eyi uyabona ke angifuni ukujula kakhulu lapho kodwa woza ke kule nsebenzo kwabaqondanisa ama-date akhona ngikulethele nje umaqondanisa ngizoqondanisela izinto nje ngifuna ukuthi kuthi kulunga okunye bekulunga okunye kuthi kulunga okunye bekulunga okunye kuthi kulunga okunye bekulunga okunye ngiphathele u-R350 kuphela ngokuqondanisela uyabona la sisakhuluma nje ngesigaba sawonke umuntu othi mina ngifuna ukuqondanelwa izinto zami asibali ukuthi manje funa ukuqondelwa yini kodwa ufuna ukuqondelelwa izinto zakhe ukuthi ukuthi kuqonde okunye kuphinde kuqonde okunye ukuthi kulunga okunye kuphinde kulunga okunye ngizokwenzela-ke le nsebenzo kwamaqondanisa ama-dating naw la kulokhu-ke ngizoqala ngomhla ka-5 uzowathola-ke ama-dati umama uzowasho kodwa ngizoqala eThekwini ngomhla ka-5 ukwakha phezulu ngomhla ka-5 ngizoqala eThekwini ngomhla ka-7 ngisesho ngomhla ka-8 ngisolundi ngomhla ka-9 ngizobamba indawo ey'mbili ngomhla ka-9 ngicela ukuthi la uqinisekise-ke ukuthi ubambe isikhathi umhla ka-9 ngizoqala ngo-9 enkandla noma kanjani masithi 9 o'clock ngizobe ngivele sengisenkandla laphaya ehall yakhona multi-purpose hall yakhona laphayana enkandla bese kuthi ngo-12 noma sithi 2:12 ngizobe ngi-7 months laphana erenki kumamkhizi noma kanjani ngo-12 usithi umuntu o-7 months ngo-12 dibana nami lapha erenki umamkhize-ke uba serenki laphaya so ngiyesiqiniseko sokuthi ngidibana nawe khona ngikwazi ukukuqondanisela izinto zakho bese kuthi ngomhlaka-10 yes umama amanye ama-date ke ngithe uzoqhubeka nawo ngoba bese ngishile ukuthi ngomhlaka-9 ngizothatha iy'ndawo ey'mbili kuzothi-ke

0: ngomhlaka 10 ngizobe ngisemdubaduba kubantu basemdubaduba sobe kulwesini emdubaduba ngizobe ngisemdubaduba ngizoqondanisela izinto emdubaduba emdubaduba ke abantu bakhona banenhlanhla ke enkulu ngoba sizokhonza nokukhonza ke emdubaduba sineyinkonzo nje ye-hour yokuqondanisa sine-hour lokuqondanisa emdubaduba ngicela ukuthi ungalenzi iphutha lapho emdubaduba i-hour lokuqondanisa uyabona u-12 o'clock okusho ukuthi inkonzo izoqala ngo-10 bese kuthi i-hour lokuqondanisa u-12 konto okufanele ngiqondanisele yona lapho emdubaduba ngo-12 enkonzweni ngithi ke insebenzo izoqala izoqala ngo-10 kwenziwe konke okwenziwayo kodwa sine-hour ke elilodwa nje lokuqondanisa u-12 i-hour lokuqondanisa leyo njengoba ngizobe ngilethe insebenzo yami yokuqondanisa right ke kuzothi ke ngomhla kabani ngomhla ka okay ama-date ke bese ngoba ngishilo ngathi umhla 13 no sorry yimi ophamba okay noma kanjani ke umama manizowaqinisekisa uma kukhona la ngenze khona ibhutha kodwa umhla 12 noma kanjani sizoqhubaduba bese kuthi ngomhla 13 ngizobe ngise ngisebhangeni noma ngisebhangeni ngomhla 13 noma kanjani ngizokuqondanisela izinto ngizobe ngiqondanisela nje bese kuthi ngomhla 14 oh hey sorry hey hayi khona umama uzangiyaxolisa ngamadate ami wona a-writer mani kepha umama uzongiqondanisela kahle wona kukhona nje kufanele ngikorrekthele khona la kunamaphutha nje sengiwenzile la ngoba ngishe ngizoqala umama uzokwazi ukuthi angilungisele kahle ngithe ngizoqala ethekwini ngomhla 5 kube kumgqibelo ngomhla 7 ngathi ngizobe ngiseshowe ngomhla 8 ngathi ngizobe ngisolundi ngomhla 9 ngathi ngizobabamba iy'ndawo ey'mbili ngizobamba inkandla ngo-9 ngibambe i-Melmoth ngo-12 ngase ngithi ngomhla ka-10 ngizobe ngisemdubaduba ngomhla ka-10 siyakhonza izoqala ngo-10 insebenzo bese kuthi i-hour lokuqondanisa lingo-12 bese kuthi ngomhla ka-11 ngizobe ngisempangeni noma kanjani ngizosempangeni ngizoqondanisela izinto zakho bese kuthi ngomhla ka-12 ngizobe ngikwanongoma enongoma ini noma kanjani umhla kabani lo umhla ka-12 ngizobe ngikwanongoma enongoma ini bese kuthi ngomhla ka-14 ngizobe ngisophongolo noma kanjani ngizobe ngisephongola ngomhla ka-14 kodwa ke umama ke usazohambisa kahle ama-date angiqinisekise uyabona ave kubuhlungu kwakho into engakhekhi ave kukhathaza umoya ukwenza izinto ezingaqondani ukuzama ukuqondanisa izinto zingaqondani ave kuhlukumeza
1: imibono kanye nezimfundiso zalolu hlelo ezalelisonto elibandakanyekayo akusiyo eye inanda 8.4 FM umesa khona uNkulunkulu lisekhona ithemba akapheli ngawe hlale bukhoneni bakhe imibono kanye nezimfundiso zalolu hlelo ezalelisonto elibandakanyekayo akusiyo eye inanda 8.4 FM

0: right. Khona abantu abazothi no lo muntu lo ukhulumele ngisho ama assets ami sishadile umshado uhlanisa amafa. Khona umuntu ozothi no we are singer keeper izinto lala manje ngiyanxele izinto esikhuluma ngazo. So omunye uthi ngimphoqile ukuthi akondle ingane ngenkantolo. Manje masebhala lokhu kwa phambana nale ya court order esho ukuthi ingane azondliwe kanjani. Kunaba thaphikisa lezo inqumo zenkantolo ema enkantolo ephakeme. Kuyale kuyale emsakazi.
1: Hayi no kuyazwakala impela ukuthi le nginkulumo le inqukethe izinto eziningi. Mse MJ, if abantu befisa ukuxhumana nawe bengenza kanjani?
0: Ifone number engitholakala kuyona iya WhatsApp u 066

0: kulunya ama Greek, uthole ikhulunywa ama Roma, uthole njengalento kodwa kuyindaba eyodwa kodwa sibekwe ngenye
1: indlela lento behlezi bayenza nabefundisi uma beshumayela.
0: Yes, indaba eyodwa kodwa uyithole isibekwe ngenye indlela. So iyona ke
1: yabona nje.

0: sizwe siya kwahlula esinyi omkhulu akhonze omncazi ngeke umjini indlela sebenza ngikonfuse ngakhona into ithi so njoba thina lento yesithelo vele ikhodiwe lento kahle kahle uEva
1: iqale enyokweni nje
0: ukuthi uEva walala nale mimo esikhuluma ngale ngilosi those amadodana ankulu

0: because laba ngeke bangizwe ngoba you have the blood of the fallen angels ngaphakathi kunini ingakho ke nenza lezi zinto eingasini so babehlupa labantu abanaleli gazi ama fallen angels ke masiya lapha yakwizenzo 16:16 ngijwayele ukuyifunda le noma kade ngagcini 16:16 uzowathiwa sesetestamentini elisha ngoba sifuna ukubuya size manje wakeli fundisa kubani kafika sigawule bese uyakhululeka lo moya bese uyakwazi ukuthi mhlawumbe mningi futhi le moya bese iyaphuma-ke bese ifunda uma kungenjalo izofika wona le moya itshele wena ulele ebusuku ulalele yabona isihlathi esithile ukukhombisa uzothamba uzothola isihlathi esithile ufika usigawule usithathe uzothi uma uthatha-ke imutha uwenze kanje kanje kanje kanje ufake ubilise uwenzeni kanje bese-ke uyawuphehla ukhuluma nawo ume nawo uzokwenzela leyo yokuthi make a wish ayithi once uvike wasika le hlahla wawukhipha lo moya usuyakusebenzela-ke lo moya
1: obusesihlahleniwena
0: osusamona-ke lo moya-ke manje ukuthi mphilisa lo ngoba manje usunika umsebenzi-ke manje kade uboshiwe lapho iwona lo sukuhamba ukuphilisa

0: manje vele uhlale nje uthi sisindisiwe eh okwethu nje ukuthi sihlale nje
1: mhm
0: sesidindeka ukuthi uNkulunkulu asibu animuzayo ukunenzani
1: mhm
0: mhm yini iphi effort enifaka ngoba siyafika sohlangana la sikhipha imali sinika umfundisi
1: mhm
0: sibona yona into leyo kuthiwa nje ah eh uNkulunkulu unezinto zakhe unayivumelwa ingakho phela kuthiwa kunezivumelwane
1: mhm
0: khona ivu ingakho nalemoya futhi inezivumelwane ukuthi okay singisizile ke wangikhipha yaphe sihlahleni mina ke ngikwenzelile okay mina ngizokwenzela ukuthi wo ufuna mani uzokwenzela ke mina imali ngizokwenza ngizokwenza kanye iyakwazi uyakwazi njengoba le kuthiwa i tree of good and evil iyakwazi lo muthi lo ukuthi wenze into enhle uphinde wenze into embi uphinde uguqule lo muthi ukwazi ukuthi uyokwenza into lapha ugulisa uye futhi uphinde ukhipha omunye umlaphe ngalo uwenza imali so ingakho uNkulunkulu engayifuni leya nto ekunona ningayenzi le nto mina ngizamandla enzani lento enginitshela yona bese nenze isivumelwane ukuthi ngalezo inkinga yabantu kile zivumelwane kwesikamdali nabo abaphumayo njalo kusona abaphumayo njalo kusona ingakho kade ngithi lento yegazi bese kufika kuthiwa hayi sonke siyafana umlunga ngamshada umuntu ubana ngani yonke nje leyo nto hayi discrimination bese kuba kwamagama epolitiki nanene kanti khona into uNkulunkulu ayizivikela kwona ubone kuneyintombi kuthiwa kunemkhosi eyintombi ziyabanjwa zibe phiwa ngoba kuyaziwa ukuthi le moya le kakhulukazi ifuna abantu besifazane lokhu yaqala ebhayibhelini yafuna u-Eva yangena kuyena ungalandela naye lapho kuzenzo 16 ufuna umuntu wesimama isebenza so faneleke abanjwe amakhosi sekuyala komsinga ngathi emsinga ikhona leyo nto ukuthi hey abafuni intombi zakhona igane nomngeke lezi ayibhincayo
1: ehhe
0: ayizakhona eh noma ngingafika ngivela la ngaphandle ngisho kuthiwa nginemali yaze lezi ezifundile zenu lapho hayi intombazane yakabani iyafuna uthisha iubani lezi ayibhincayo kuthiwa khona ayithinta thintwa nje le so kukhona le nto ukuthi ayintombi zamagugu esizwe kanjani ngoba yizona ezozala abantu balesizwe so akufanele igazi labo libe mixed

0: enisitshele ngenganekwane yomkhubi kaNowa.
1: Qhubeka kukhona into ephophaphile soya lase siyaphazamisa ngizomqhubeza.
0: Kodwa manje uma ngikhuluma akuseyona inganekwane lomkhumbi kaNowa, sekuyinto yangampela khona. Yabona ngampela ngake nihlele lolu hlelo ke nilibheke nje nani yabo izinto ningazenzi yabo nje Jesu. Hayi ukuthi akuyena lo Jesu lo. Kodwa manje uma senibanje isikhathi esiningi iBhayibheli lisiphathele inganekwane, inkohliso namanga. Manje noma

uma ngikhuluma akuseyona ingane yakhe lomkhumbi kano sekuyinto yangampela khona yabona ngampela ngamake nihlele lohlele ke nilibheke nje nani yabo izinto ningazenzi yabo nje Jesu hayi ukuthi akuyena lo Jesu lo bona manje uma senibanje isikhathi esiningi iBhayibheli siphathele iy'nganekwane inkohliso namanga manje noma

0: satshelwa ukuthi lento esayifundiswa kulolu hle ethi igama sathi igama lisuselwe
1: Yeah, okay.
2: Ngobusho yona lento futhi uyayichaza lo
1: balela ngenxa yetoho elingibeka la ningatholakali khona ngesignal yazo butsabo uma ikhuluma anhla yokuthi ngivezelwe ngamaphupho ngi

0: ngiyamvuma.
1: Kusho indlela nami uNkulunkulu bengibonisa ukuthi upowerful kangakanani uMbishop Nala, ngiyabonga.
2: Lokhu ngasinda ngalelo langa. Ngiyabonga kuNkulunkulu kababunala.
3: Athi baba ngabuhlala usizi nabanye nalabo ongakazi basizi. Bakubona ukuthi uphilisa kanjani yabo.
4: Ngabe angikho. Ingane zami zingiswele. Kodwa yafika indoda kaNkulunkulu.

Alright, impela singene ngale ku ku Mr. Stranger on Facebook ngoba ngiyacinga la ngiyabona ukuthi hayi admin yami isabambekile. Ngicabanga ukuthi ke basendleleni or sebefikile la eThekwini ya besuka nabo Eastern Cape basebeba nenkingana nje incane but ke baphiphile ke ba right siyathemba sebefikile mhlawumbe futhi manje ngathi nje kade sifika nje umzimba uvumi kwawona kodwa ke kumele sizoyikhuluma lento yasenaleni ukuthi cha kuyaphilwa naleni sibabonile abantu bephila ngendlela esimanga lapha elisikisiki izinto zenzeka make sure ukuthi ke awusali nawe kulo mgqibelo lapha ePine Town.

0: ngiyamvuma.
1: Kusho indlela nami uNkulunkulu bengibonisa ukuthi upowerful kangakanani uBishop Nala, ngiyabonga.
2: Lokhu ngasinda ngalelo langa. Ngiyabonga kuNkulunkulu kababunala.
3: Athi bami ngabe uhlala usize nabanye nalabo ongakazi basize. Bakubona ukuthi uphilisa kanjani yabo.
4: Ngabe angikho ingane zami zingiswele. Kodwa yafika indoda kaNkulunkulu.

0: na tuze futhi King Somnalaweyo celebrator ubungaza usuku lakho olukhulu lokuba fike kulomhlaba kodwa ngendlela etha ihluke kakhulu this time le invite nje ku invite nje kube mina
1: igama lami ngubonkosi ugift to education khanyile ngithi baba nkosi dokotela angifike nje impela ke siquzama inzobozo kwaba yinto enkulu engeke ifaniswe nalutho emhlabeni njengoba siphila nje ngathi mhla ngisetilongweni uhulumeni wenhlangano ephethe uthe ngenxa yokuzabalazela imfundo yamahala esasithenjiswe yona ngoba njengoba sizabalaza nje asizabalazi ngoba hlambe sosikhotheni emanyuvesi ngithi angicacise lokhu bomama nani bobabeni lapha uma sisuke siteleka sibhikisha ngoba imfundo yamahala yinto esasiyithenjisile bangena uhulumeni omongameli bashintshayo sabona ukuthi hayi sesilinde kakhulu le nto sabe sesibhikisha-ke ngathi ngibona ngakukholelwa amasongo kasigonyela phakathi enje kweza ithimba laba EFF lazocela umthandazo bangilethela namanye amanzi namafushane kokuthiwa ngiwalethe ngiwagoa awu ngiyakucela nkosi ngavela kabili kathathu nje ngathi ngibona umajistrate laphana webebheka phansi ngaphinde ngawakhipha ngawagcoba kakhulu

0: Lezi smangaliso zezwe lenana zomanga.
1: Ishosha siyahamba. Ngiyakubona ngiyahamba kanje.

0: isithuthu. Avele wavuka wangibuka wahleka, washaya isithuthu
1: esimangaliso zezwele
0: manje. Hambile-ke manje-ke sengiyona ukuqala ukutesta-ke manje. Sala fike la ngibhalisa iphoyisa. Libone isiciko sivelile se-Fedor. Lathi iphoyisa, ha, uphethe iswashe. Vele buhambe yokuthela etrakini, selingibhalisile njalo. Eyi, lathi malithi angihambe ngiyokuthela etrakini, engajabula kakhulu. Ngathi hawu.
1: Lezi zimangaliso zezwele manje.
0: Ngizowukhula umthetho nami ngoba phela ngithembe yona mina le Fedor. Engabe ngiyiphuza nje Fedor, akabe ngiye etrakini, hayi afike ngayithela nje. Hayi hayi lapha usahamba ngahamba kahle kakhulu. Sathi uma sibuya nje iboyisa la selingasakhulumi nokukhuluma nami. Seliloko lihlubule nje lingibuka lingibhalela izinto zami ukuthi ngiphasile sesibuya.

ngaso uzontondisa i-corruption khona izinto ngeke uzenze inspite ukuthi beyingangenisela imali ngoba uyayazi into yiyona emhlabeni because i-purpose ihlupha ngokuthi bathi abantu bekushayela izandla.

bayifonele angayithola bayitholile bacela belo kuza two uma ngiqeda lapho ngasuka ngayobika ekhaya ngafuna i-opinion ukuthi ngithole i-blessing ekhaya lithini nangu lo muntu sibangu 1 no 2 no 3 bafika ekhaya bangileke i-advice ba-acta ke yona kodwa ngangithanda noma ngangingathakhulule don't I have a power can I not decide myself noma ngabe ngangidecidele ngabe ngaxabana

0: Future Prophet DK Smia isahlulo bisi gadla ngadla madawuzeni ilethulela ijuice enamandla elapha izifo eziningi ezimbelesela ukubalwa kuyo ushukela isibindi izinso iBP HIV nomdlavuzo besilisa nosifazane iyagoma ungangenwa izifo nemikhuhlane inkulu lento thatha eyakho ayinamgozi kanti kuyaphileka siyatholakala kuwo wonke amahhovisi kamprofethi nongoma mtubatuba mpangeni ulundi kanye nasethekwini futhi siyakuthumelela uma ukude ngemlilingwane ungashayela izinombolo 079-6551-813 okanye 082-0981-282 kube umbuso wodwa.
1: Sanibonani batavam umamdlovu okhulumayo bengishushwe inyawo kakhulu zivukala ngingakwazi ushukulala ebusuku shisa zibe umlilo ngize ngizikhiphela ngaphandle kwemvuvu ngendlela kade zishisa ngazo ibuhlungu ngayo lathenga le juice hhayi manje iy'nyawo zami sezibohlile sengiyakwazi nokulala nje ebusuku. Ngiyacela nje kuwo wonke umuntu onenkinga iyasiza le juice, siza wonke umuntu noma ngathi unasiphi isifo iyakusiza. Ngiyabonga kakhulu.
2: USibiya, sacela ukubonga bandla ngejuice yakho ibingisizile kushukela. Eyi, bese ngifa ushukela ubaba uSibiya. Uyazi ukuthi bengisengiqalile nanokujova izolo nje, hawu udokotela nje wavele wathi nje hawu ushukela wami ukasho. Hawu, ngaze ngabonga ngaleli lobuzana ngale juice yakho ubaba uSibiya. Ngiyabonga kakhulu, ngiyabonga.
3: Amen wemprofethi. Ngithi ake ngithathe leli thuba ke ngibonge indlela ongisize ngayo. Bese ngihambe yonke indawo sengibuya ngisho komanguza komhlaba uyalingana ngifuna impilo. Bese ngineminyaka emithathu ngikhukhumalelwa isisu sibe ibhelunde kube sengathi ngikhulelwe neenyawo zivuvukale ngingasakwazi ngisho ukuhamba. Nginomopho ngophinto engapheli abelungu sebecabanga ngisho ukungikhipha isibeletho. Ngezwa ngawe ukhuluma ngale juice yakho eredweni emsakazweni ngathi cha ake ngizami, hayi ingenzela imanga ijuice yakho, ingenzela imanga. Ngiyakubonga kakhulu, ngifisa sengathi ungama njalo ungayeki nabanye abagulayo ubasize ngoba yeyi ungisizile mina ngivukile kwabafileyo. Ngiswele kona ukuma entabeni ngimemeze ngitshele abantu ngoba abantu bayagula kodwa bazi ukuthi bazoshonaphi. Ngiyakubonga mprofethi ngamandla akho wanikwe ekhaya ezulwini. Iyasebenza ijuice yakho, iyasebenza ijuice yakho ingenza umuntu. Sengivuke ngamusha manje, sengikwazi ngisho ukuphekela ubaba into ebengasayazi ngoba besengihambisa kwedada.

0: ake ngithathele lithuba ke ngibonge ukuba kusibiya ngelokhuzana ngejuice engayithenga kuyena. Yo ayive eyangisiza. Benginesifo ebengasathembi ukuthi ngizosizakala kusona. Benginama-fibroids kahle kahle umhlungu. Ngisize kakhulu le juice ifike yahlakaza. Yahlakaza. Hey. Ngafane ngopha lezo nsukwana emva kwaloko kwavele kwanqamuka juqu and besengizizwa ukuthi nje sengiphelelwa namandla. Awu ngiyabonga baba uSibiya, ngicela bandla Nkosi yami ungapheli amandla ubasize nabanye. Nami sengike ngathi ubatshela nje nangayo nakule ndawo engikuyona ukuthi nje hey liyasiza le juice abangayibukeli phansi. Ngiyabonga kakhulu.
1: Sawubona baba uSibiya, mama uMtolo lona. Hey baba ngithake ngibonge. Hey ijuice yakho ayi ngisebenzelile. I-BP yami ibingasakhontroleki nje, ibingasakhona bese ngigubi nje kugubi nje. Hey ngibane ngathola nje le juice. Hayi ngiyabonga kakhulu baba, ngiyabonga Nkosi yami. Hey ingenzelile izimanga le juice yakho baba uSibiya.
2: Sanibona. Igama lami isibongo uGatsheni. Isigama lami uSiphamandla Gatsheni. Bengifisa ukudlulisa nje lo mbiko abakusethu ukuthi nikwazi ukuthi nilandele lento. Benginenkinga enkulu kabi kodwa ngikwazile ukuthi ngisizakale kuthini. Ngenxa yokuthi ke mangithola usisi wayesengisiza wanginikeza le juice le. Ngakwazi ukuthi ngiyihalamuze ngiyiphuze. Umshini wami ngempela benginenkinga noma mami beseqale ezama ukungishiya but manje kugcineni ngiyabona ukuthi mama uyabuza ekhaya yonke into i-right ngenxa yokuthi ngiwuphuzile lo juice lo. So yonke into ngiyayibona ukuthi normal manje umama usekhaya kumnandi. So ave ngifisa ukuthi kwanina or kwawena uma ukuthi wakufisa lo juice lo ukwazi ukuthi nawe-ke ukhulume nosisi uzokwazi ukuthi akululeke nawe bese yakuthengisela. Ukwazi nawe ukuthi ube right ngoba imishado ufuna siyibambe bafowethu. Wanambeze yampela umfazi bese hampela kodwa manje ngiyabona ukuthi umfazi buyi. Sekhaya kumanje kumnandi obuzwa nje khona no-TV bayakhala kusekhaya. Ngugatsheni mina isibongo mfowethu kodwa usiyoza ngosisi ukuthi kuthiwani uyobe sekuchazela kodwa nje lo juice ungisizile kakhulu. Uyakwazi ukuthi ulungise into zakho. Hayi isebenza ngampela into yakho. Isebenza ngampela ihlahla. No mama yabona ujabulile impela angibonge mina.

Sibingelele lisizwe sonke sombuso abantu ababiza izinto zize kubo abantu abangasaba bangasatshiswa bangasabiseki abahlala ogcobeni lomprofethi sanibonani. Ngumusa kaNkuluNkulu ukuba kuze kube yilesi sikhathi sisaphila bakithi. Kuningi okwenzakalayo empilweni noma emhlabeni kuningi kodwa uNkuluNkulu usathandile sisaphila. Kungeve kukuthi mhlambe khona esikwenza kangcono noma khona esibahle ngakho. Kuwumusa nje kaNkuluNkulu. Simbonge kuNkuluNkulu singaphezi sithi dumo malube kuye. Isibongo zonke ezingezakhe. Amandla nenkazimulo nobukhosi kungokwakhe. Sala nawe ke ngempela kuze kushayelwe nalelo hora ke elinomona. Yebo, siphethe indaba zombuso, siphethe ubufakazi, siphethe isiqiniseko sokuthi kuyaphilwa la ekhaya, siphethe izwi lo prophet. Asiqale ngawo ke umyalezo womprofethi ngaso sona lesi sikhathi.

Pastor Sanborn. Igama lami isibongo uGatsheni. Isigama igama uMusiphamandla Gatsheni. Bengifisa ukudlulisa nje lo mbiko abathethi ukuthi nikwazi ukuthi niyilandelele. Benginenkinga enkulu kodwa ngikwazi ukuthi ngisizakale. Ngenxa yokuthi-ke uma ngithole usisi wayesengisiza wanginikeza lejuicile ngakwazi ukuthi ngiyihalamuze ngiyiphuze. Ngisho nami ngempela benginenkinga noma mbeze.

boost lo. So yonke into ngayibona ukuthi noma yimaze mama usekhaya kunandi. So ave ngifisa ukukubanina or kwawena uma kuthi uyawufisa lo juice lo, ukwazi ukuthi nawe-ke ukhulume nosisi uzokwazi ukuthi akululeke nawe bese yakuthengisela. Ukwazi nawe ukuthi ube right ngoba imishado kufuna siyibambe bakhwethu. Wanami bezehampela umfazi bezehampela kodwa manje ngiyabona ukuthi ufazi buyile. Zekhaka manje kumnandi obuzwa nefana nokuzibakala zekhaka. Ugatsheni unesibhobo mfowethu kodwa usiyoza ngosizi ukuthiwani uyobe sekuthazela kodwa nje lo juice ungisizile kakhulu. Uyakwazi ukuthi ulungise into zakho, hhayi usebenza ngampela into yakho, isebenza ngampela ishaje. Nomama yabona ujabulile, ujabulile impela.

0: ukuthi asikho isifo besinyalandeni hlalana phansi
1: khuluma
0: sibusise kunesho sana ekhaya ehlukahlukene ngesigaba
1: khuluma
0: mabe ukuthi nje umuntu ongazizwa kahle empilweni uma